Good afternoon and welcome to the Filipino program with Mary Lou here on 99.9 Voice of M. Magandang hapon sa inyong lahat. Samahan ninyo ako sa loob ng 2 oras at sana'y maibigan ninyo ang magagandang awiting Pilipino, mga balitang pangkomunidad at mga sariwang balita magmula sa Pilipinas. At ang awiting inyong narinig ay magmula kay Wency Cornejo. Ang lahat ko ay ikaw. Narito ngayon si Sarah Jeronimo at ang awiting sa iyo.

0: Sir Jeronimo, at ang awiting pinamagatang narito. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 34 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. At ngayon naman makinig tayo ng isang magandang balita. Puno ng emosyon ang muling pagsasama ni Mary Jane Biloso at ng kanyang pamilya matapos siyang makalaya mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City nitong madaling araw ng Sabado kasunod ng paggawad sa kanya ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula pa sa Nueva Ecija ay bumiyahe sakay ng puting coaster ang mga kaanak ni Biloso kabilang ang kanyang dalawang anak, inang si Celia at amang si Cesar upang salubungin siya sa kanyang paglaya. Kitang-kita ang pananabik, iyakan at mahigpit na yakapan sa muling pagkikita ng pamilya. Nakasuot ng puting t-shirt at pantalon si Mary Jane na naghihintay sa labas ng CIW kasama ang mga tauhan ng Bureau of Corrections. Hindi umano makapaniwala si Mary Jane at maging ang kanyang mga magulang na tuluyan na siya nakalaya. Sa kanilang pag-uusap ng ako ang mag-ina na alagaan ang isa't isa ngayong malaya na si Mary Jane. Ipinangako pa ng kanyang ina na ipagluluto siya ng paborito nitong inihaw na bituka ng manok. Matatanda ang mahigit na 15 taon na nakulong si Mary Jane sa Indonesia matapos mahatulan sa kasong may kaugnayan sa droga at malagay sa death row sa pamamagitan ng kasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at Indonesia na ilipat siya sa kustodya ng Pilipinas noong Disyembre 2024. At mabuti naman at nakalaya na siya. At yan ay ulat ni Ludi Bermudo ng Pilipino Star ngayon.
1: If you had a strange lump growing on your forehead, chances are you might get it looked at. But a polyp growing inside me, your bowel, nothing. And the polyps I get can lead to Australia's second deadliest cancer. Give a crap about your bowel at bowelcanceraustralia.org.

0: Juanse Cornejo, at ang magandang awiting lagi kitang mamahalin. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 9 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Mga school sa Parañaque nilagyan ng metal detectors. Inilunsad ni Mayor Edwin Olivares nitong Biyernes ang paggamit ng walk-through metal detectors sa mga pampublikong paaralan sa Parañaque City upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa gitna ng mga insidente ng pamamaril at pananaksak sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nauna rito nagkabit ang pamahalaang lunsod ng mga CCTV o closed circuit television camera sa mga bakura ng paaralan at nagtalaga ng mga miyembro ng civil security unit sa iba't ibang campus upang ipatupad ang seguridad kasama ang mga gwardiya at opisyal ng paaralan. Kabuo ang 16 na walkthrough metal detector, 3 ang inilagay sa Parañaque National High School main, habang tigi isa sa Don Bosco High School at sa mga iba pang high school. Napakarami na listahan kaya hindi ko nababasahin. Ang susunod na batch ng mga scanner ay ikakabit sa pagitan ng Oktubre at Nobyembre ayon kay Dali Villar, pinuno ng Parañaque Local School Board. Nanawagan si Olivares sa mga pribadong high school at elementarya na maglagay din ng walk-through metal detector sa kanilang mga campus. At yan ay ulat ni Ludi Bermudo ng Pilipino Star ngayon.
1: Hello, it's Kathy Cave and happy birthday 3BBB FM. Fantastic community radio.

0: Fred Panopio at ang awiting Kawawang Cowboy. Sana ay naibigan niyo ang awiting iyon na talaga namang napakaluma na yata. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 26 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay gusto ko lang i-share sa inyo itong article na sinulat ni Father Glenn Paul Gomez sa Filipino Star ngayon. Enjoy lang kahit kulang sa pera. Katapusan na naman sa Miyerkules, amoy sahod pa lang, amoy bayad, utang na agad. May nakausap akong kuya driver sa terminal. Kakabilang lang ng kita, 500 pesos na lang ang natira. Pambigas pa, baon pa ng anak, pamasahe pa bukas. Sabi ko, kuya, pagod ka na, nakatawa ka pa. Ngumiti siya, Father, kung hindi ako tatawa, sino pa? 500 pesos na lang ito kung poproblemahin ko pa, lalo akong malulugi. Natauhan ako. Ganito tayong mga Pinoy, amoy sahod pa lang sa Miyerkules, amoy bayad utang na agad. Kapapasok pa lang sa GCash, may nakaabang ng singil sa tindahan, sa tuition, sa paluwagan. Nakakapagod, pero kapatid, hindi nasusukat ang halaga mo sa laman ng pitaka mo. Ang Pilipino sanay sa kulang pero hindi sanay sumuko. Kulang sa sahod pero sobra sa diskarte. Kulang sa budget pero sobra sa pagmamahal sa pamilya. Ang tunay na yaman hindi sa kapal ng wallet kundi sa pagiging tapat at masipag. Hindi ka marupok dahil gipit ka. Matatag ka nga kasi kahit gipit ka, lumalaban ka pa rin. Pangalawa, normal ang kabahan sa pera. Sa psychology, tawag dyan ay money anxiety. Hindi ka makatulog, kumukuluan dyan pag may naniningil. Ano ang gamot? Maglista hindi ng utang kundi ng meron ka pa. Meron ka pa bang pamilyang umuuwi? Meron ka pa bang kalusugang lumalaban? Meron ka pa bang pananampalatayang kumakapit? Hindi yan nababayaran ng pera. Pangatlo, tawanan mo na lang minsan yung utang parang multo. Tahimik sa umaga pero paggabi na, biglang nagpaparamdam. Nag-detect, tumatawag, nangungumusta. Kunwari, pero naniningil pala. Pero kung iiyak mo lang, madaragdagan lang ang kulubot mo, hindi ang pera mo. Kaya kung gipit ka ngayon, dasalin mo ito. Lord, hindi ko po alam kung paano, pero alam ko pong nandyan kayo. Sabi sa Hebrew 13:5, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hindi niya sinabing yayaman ka agad, pero sinabing hindi ka niya iiwan habang wala ka pa. Kaya kapatid, kahit kulang sa pera, huwag mawala ng pag-asa. Ang pera na uubos, ang Diyos hindi. Pagpalain po kayo ng buong may kapal. At napakaganda ng mensahe na sinulat ni Father Glenn Paul Gomez sa Filipino Star ngayon.
1: Fresh Voice, 99.9 Voice FM says hello.

0: Ariel Rivera at ang magandang awiting Mahal na Mahal Kita. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 39 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At gusto ko lang basahin itong article na sinulat ni June Trinidad sa Pilipino Star ngayon. Pisong patong, simbolong bigat ng buhay. Kung ituring ng marami ang piso ay barya lang na sa katunayan, ay madalas itong naiiwan sa bulsa, nahuhulog sa ilalim ng supa o kaya kusang ibinibigay bilang sukli na thank you na lang sa tindahan. Ngunit para sa milyon-milyong Pilipinong kumakayod, araw-araw ang piso ay hindi lang basta barya, ito ay simbolo ng bigat ng buhay. Subalit ngayong Setyembre, sa kabila ng pag-aray ng bulsa ng publiko, lumabas ang pasya ng Department of Transportation na kailangan na itong bitawan upang hindi tuluyang mamatay ang operasyon ng sektor ng transportasyon. Isang pisong dagdag sa minimum para sa mga traditional jeepney mula 13 pesos ay magiging 14 at 2 piso naman sa modern jeepney mula 15 pesos patungong 17 pesos. Kasama na rin ang pagtaas sa mga city bus at iba pang pampublikong sasakyan. Para sa chuper, ang pisong ito ay hindi lamang basta barya. Katumbas ito ng pambili ng dagdag na litro ng krudo na patuloy na sumisipa ang presyo sa merkado. Kung walang dagdag pasahe, paano nila bubuhayin ang kanilang pamilya sa harap ng araw-araw na gastos sa pagpapanatili ng sasakyan? Ngunit para sa manggagawang minimum wage earner at mag-aaral na nagkukumahog bumiyahe araw-araw mula sa mga probinsya patungong Kalakhang, Maynila, ang pisong dagdag sa bawat sakay ay dagdag na kabawasan sa hapag kainan. Ang pag-alis ng suspensyon ay patunay lamang na hindi na kayang pigilan ng pansamantalang ayuda ang lumalaking basag sa sistema. Kailangan ng mas permanenteng solusyon tulad ng tapat at mabilis na pamamahagi ng fuel subsidy at hindi lamang basta panandali ang tapal. Sa huli, ang pisong aprobado ay patunay na sa bawat biyahe sa lansangan, ang bawat sentimo ay may kaakibat na kwento ng sakripisyo mula sa nagmamaneho sa ilalim ng init ng araw hanggang sa nakatayo sa siksikang jeep habang nagbibilang ng natitirang barya sa bulsa. At yan ay sinulat ni June Trinidad sa Pilipino Star ngayon.
1: G'day, it's Dave McBain. Happy birthday, Voice FM and Triple B. 40 years, what a fantastic effort.

Ang awiting iyon ay magmula kay Jaya Pinamagatang magpakailan pa man. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 4:04 bago sumapit ang alas 4 ng hapon. Narito ngayon si Jano Gibbs at ang magandang awiting Binibini.

And that's the end of the Filipino program. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag niyong kalilimutang makinig ng programang Filipino tuwing araw ng Linggo, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Enjoy your evening and have a lovely weekend. Magandang gabi sa inyong lahat.